0: uundi munwanyi sirira ku mugabane wa Amerika yamaze gushika. Hallo. Hallo. Mwaramutse amahoro wana sirira.
1: Yego turashimye. Nimore namu ngaho ku ndonde turi.
0: Aha twaramutse amahoro ku isaha imwe n'iminota 12 ibintu bibana n'ibigenda neza.
1: Ndumva ibintu bimeze bya ko mavuta.
0: Namwe taramwe ibigazi amwe yandi yirukana amashitani. Amai rayo.
1: Super. Ndee mu gufasha mu bw'ivyuma.
0: Mu bw'inga bw'ivyuma uri ko radufasha no witwa Kofi.
1: Yego munda mukirize ati gitondo cyiza.
0: Ngo arakora mukije ngo nakwifuriza ngo ni jiro giza.
1: Ayi turakoze cyane. Reka nifuze gitondo cyiza abagazi bose bari ndundi kritiro bari hose.
0: Sawa sawa.
1: Avuye ati gitondo cyiza. Reka nifuze iyo gize umuryango wanjye turi kumwe ngaha.
0: Mhm.
1: Nifuze abagenzi nabo nakwirwa ndabavuga bose ati igitondo ijoro ryiza abarina.
0: Ego.
1: Reka sinokwega abantu bariko barakumviriza wicaye kuri iyo ntebe izungurukana no kuri icyo kinyamajwi kinini isi yose ikiba hagati wabo bana ngo muravutse uvuga iki nk'inzambo isi yose ikiba iba hagati.
0: Mhm.
1: Vera mbonan n'utwinitire dako tutameze nk'utwifashe neza.
0: Ego.
1: Reka abantu bose baza kwakura umurongo baza kuronka umurongo n'abaza kubura ikaba ari mu bibazo bitandukanye ari busanga bapfunze cyangwa bagwaye cyangwa babuza bose muri ibi bose ndabifuriza igitondo cyiza. Santos.
0: Naam.
1: Reka mubwire Kofi hariya ndonere kakaririmbo bibaye n'abantu usanga bari mu bibazo bitandukanye.
0: Ego.
1: Mana mpa kwihangana.
0: Mana mpa kwihangana.
1: Ego ndabizana acagatora.
0: Asha nawe abura umutuma akarira.
1: Sawa sawa.
0: Ego turagushimiye.
1: Igitondo cyiza.
0: Sawa sawa sawa sawa sawa sawa sawa sawa sawa sawa sawa sawa sawa. Noko rero uyo yari Isiriro hariya muri Amerika niwe asubye karirimbo mana mba kwihangana ko fati ntasaragara ati niho nibereye ati ntasaragara ati cy'umwana w'umwamaririye arakironka ati ni Marikia wa Rosari niwe washwe kuririmba ako karirimbo mana mba kwihangana.
2: Hey, Karibu.

0: Nari nabutumurongo nari mukurira. Ego sawa rero.
1: Ariko ubwo sakari rimwe ni witwa Shadia.
0: Hama niba gena odreya na gihanga wiwe yemu umunsi barasohora baradusomye uti ni mwirambire yemu yari yabibagi.
1: Asha numunsi nabo bararyoheje.
0: Uko baruganye nanduwaya ha nakumvise nako nyene.
1: Sawa.

0: Alo, alo.
1: Alo.
0: Mwaramutse amahoro.
1: Mwaramutse cyane, nitwe nge Protea inomuro y'ibisinde ngarutse.
0: Yee bwana Protas, meze neza.
1: Meze neza cyane.
0: Twagiye rero.
1: Reka mbone mfashe wanje n'abana biwanje. Nirakira cyupi nta neze gemana reperiye.
0: Yego.
1: Sha narengaho mu icyenda. Naratwaro ngaho mu Rutana. Na maisha ni ya Mungu ngaho mukanyoshya. Na ndawo ni mana karubere. Wa mutama unwanu wa dufashe iweherena.
0: Ego.
1: Arufose ngaho ipumwe mu kinyinya.
0: Sawa.
1: Hamuna Yohani ngaho inyangurube. Na mushikanje udafina ri ngaho muri Kisuru n'utewe n'abana biwe.
0: Ego.
1: Ita chimba na safari maboko. Hamwe nakunzi bose ringena nyiri n'utira ndindi kitireho bari bagita ndakita mona kote cyane.
0: Turagushimiye.

0: Halo.
1: Aro aro.
0: Amahoro.
1: Amahoro na mahoro.
0: Ninde tuyagu twakuyuri hihi. Halo. Ngira ngo amashota naramuzibiye twakire ku wundi munwandi ku murongo wa kabiri. Halo.
2: Halo halo.
0: Amahoro amahoro. Na mahoro na mahoro.
2: Ndomba ka du santo.
0: Yego niwe yibereyeho.
2: Asa na mahoro nandi kuvugana na Anna Vetrua.
0: Bimeze neza ngaho muherereye.
2: Crash mu mara bukuru ko biri ko.
0: Vyoba nivyo akaririmbo harite kanatewe ugatuye bande.
2: Awa ko ako ako takwa anje ako na ako na ako na kabrandi genye ne ka kandi ke wande. Amasengesho
0: na kwenye nurakumbwa ega muzi murasabi ikanya
2: achane chana reta ndi ndile nunduru kengira na chaku kumba kiwa
0: hali shunguruka shunguruka nuhunde vjere ye
2: mwaya sima ugutu dali kambina ebu kaza kini mdango wa
0: ndaku shimi
2: beni ndale mwenda gudu
0: nuhit kwa kofi
2: kofi ndamu surize umutu mniza ni mdango uwe Amare kambane mere na pere shambana wati fukana boss. Kambane adrienda mukinanira munewa ya mukinindo kharabe ya mukinindo mbone kunanganwa na here na uiwe mbone uyu unyu arunga amurisye na siviro mbone nuyu unyu arunga mu kure Amerika chende na nuyu ari mu Rwanda kambane uyu unyu arazisa ina mu buyonji reka chende na nuyu unyu Ano yoni kwada ikihanga na wata nikihanga mna kwati uwanda Ano yoni alinga na mumimba kihanga nikwekwae na wabariku mwote Ipare hati ndo zike Ama wete kantos
0: Ego
2: Kariri mba nika kandine na chawia randa kwenu kande ndere uzo ukot
0: Ama sengesho kama kariri mwa naba Tanzania
2: Na koya ha Numbeza anda korare ujizima na masengesho
0: Bega bajya nawe muri Tanzania.
2: Ndaka kabonzi. Namba wapi dikinya bwan?
0: Ijwi ry'impanda.
2: Saza ugira umugore w'umutanga akundo ndi kiriti.
0: Are nawe shaho uhavurondera bazinyo yega na gatondo keze.
2: Oya na shibade murage na kolade wa bemenye samako.
0: Oye we nje mbona wifurije umugoroba mwiza siriro muri Amerika.
2: Amoti mwiza.
0: Sawa.

0: turimo.
1: Alo.
2: Alo, Alexandro.
1: Amahoro.
2: Amahoro, bora mutama kunwanwa.
1: Ndakubona mutama.
2: Wewe, ufumo roko kunwanwa kunu ngubukora lena.
1: Eh?
2: Yego kwa ndira somuka sando simbenda niwaje ko ntazisenge.
1: Yego.
2: Ariko ari akantu kafugira yo kambuza kumva neza.
1: Jewe ndakumva shunguruka shunguruka ntacho.
2: Yego sawa ndabwo kwikwiza ibikoba byiza n'umuntu mwiza kuri radio yacu. Ya de imbundi. Ari mame shama kumva sinari masura ne karaso kumbose bakora kuri radio n'umuntu mwiza mwiza.
3: Ntabwo kwifuriza igitego cyiza mufasha n'abandi bantu b'abafana nabo hanze abyane ibirenga mu kumindo musigaye ngaho mu rubuga ngaho mu buterere ubundi kandi muri ede ni ubunari bw'ibisimbe ni ngaho ubanza ngira abandi ari cyo ngaho mu rugobe na pime ngaho imaro somo kikugasheru fingeri ngaho mu rubuga kazi mu rugobe mu bakara amaritimbo kambu nyirasi kumuhuta Yo kamuje mari tere makade tunga ndikomena yera tunga tano kya kongi sema moja mujindiro moyo nyano wabafana kaje ndao mukunindo ndingo ngao mukunindo nyene otika ndika mashabu ya binyoge tene ndao mukuno ngoga yeri ndao mukaka matene kaso kemukanyo sha dina Kamiane munyamuhanga yetene nizenda halina zikoma tinizenda nyene mugirima yere zede nimbolo Ndi ope ngao mwenyari ya wana kutu mfutu mwenye kasa kina kamoto ngao mwuhinda Ndi ope ngao kutawa ina lihanga Tende pote mwuriki nifunde na mwenzi nifutu mwitaka tige mga usina mwere sabde nge na mwenzi nifutu wako de kumutasha mutama Ede te kwa ana mwuri mwuri tu wa uti ya kundi nse emire ngao mwuri Emeri ni gulirosa malindao kumuhidia Regi mitangao ahari hose Ugo dogo ina haro Yajeze kwa lagaro hali ya mateke mirutana Adili kundia poa mutakira mukizwa Zihale nga isada soja Kolo dine nga ukuisha Mima Kena tayire nga mwugome Mujula anisese hali hose na muhamedi mukidara Masedirike motari mukite Mwende nga denga uga selu Haima sando.
1: Ego.
3: Ndagedaya kwa kishaye bwedo nari wakasura heba niwele haya mjuhugu na Kenya. Hameni mjango uwe sile uradiringa kusumi magamba. Haima chege ngaho mbusoro ngaho mkajagaba yunga ngaho mkarole mbiteza na haini we mwapita wa handi ngaho kujabuzebe wabu mkwike mwekarengani mkwike nye mkirazi ngaho mkulongo. Matume edwari yirenga mukanyose na bayisenge se kutyarira hawe mu rutana kwemera ni kumunga ho mugisuke uchi chahari ya maka ya nun chahari ya karayo rugeta mire ya omaranze na mari ya hari mu maranze ni na yikuna ngaho bashimbi ya ngire ni nayo ya ngaho chanyo changa kuja azopu ya ngoma ifalaga ya muri gitega Nani rakiza jibe likumuwa ano, nini kumachache mayire ya imuraza na isa mwangozi. Eriko umu motari yirele haimu kina saji na kirende, motari nye mjube. Eriko waka sakuza yirele umuru tanana usengere umuru wanda, edisi umuru wanda, mabuta ya odetaho yirele yedero. Jini uza datoro nga umuru tanayi jitaba. Uswani biwe hanyi ukabwa sinya ndikume na yo sada siye Oda sinu mkambu, mira dira imukite, lejube ni mkinongo Yaya ninga uga seru, dojiwe mkizuma, zera e mkabu ndo Mbubu mbu hali hose, wabase abase hali hose Shimile misimile wale hali hose, najero ome muruwa mutana Hari masenge hari masonge se songe se munyabira ba hari mu mjango aje na usinga mubagira n'ubwo nari ngaho muri ndapfa bawe ngaho kumunyago ni muri nyabihanga ndikumana shagara kakaba yimukiga ya mari ya mundapfa ngiye kubgaireho niba nakabari ya mazi hari iburaza ni muri gitega bada moro mu busoro tapara kwishandi koma mwikora hari masando
1: ego
3: Alma wanzi wote kizena jabu mwango halimani umu. Soa nile ukunimu gilu musimiza. Uwande ya kukari nimbo.
1: Akahe.
3: bavuga ngo kubaho kumuswa ikindi weza gacha hanyuma kansura hera diyodo na yire yaho muri Kenya uti buri munsi nizo mumbere habari za Nairobi hai ndesando
1: ego
3: kansura hera hari aho muhamweruka ugende duheruka ukaje kwene kumva kuva hizuma gani mu mwo turabyumva sinzi ko murasubira kubona nari ku murongo
1: Jewe twaravuganye ntaramasaha 60 ngera arahera tuvuganye.
3: Sawa
1: turagushimiye mutama. Turagushimiye kandi ni ubaye umunwanyi wa nyuma ku murongo wa kabiri aho murongo wa kabiri duca twugara. Birabandanya ngajewe uyu murongo wa kabiri kubwo nariko ndawukoresheje ndawugara. Akaririmbo karagushimiye.

gatandatu mu mateka y'abanyegori beza baranze novuga igikombe cy'isi. Mugiye ku rundi ruhande tuza kugaruka ku nkino z'amajonjora muri UEFA Champions League ivyavuye muri zino nkino. Imigwi imwe imwe yari igenjeje neza iyindi biranka. Ayo n'ayandi niyo tuza kuba turiko turabaganirira uno umunsi. Ariko imbere yo kwakira abagenzi banje tuza gusangira kino kiganiro cyacu, reka kumbure tumaze tumira mate ama tuce tugaruka.

0: Purana nimbarugukira murumva ko twamaze kuba twabazaniye abakozi b'Imana baba agenekereza hano mushobora gukira hama tubeho tutababaye uno musi rero urumva yuko umuntu wese abakeneye gukira kandi iyi si turimo ni y'umubabaro eske birashika kuba mwisi itagiramwo ingwara
1: iyo si irabaho nisi aho umuntu yizera ko kugimisha ishago y'umwami Yesu Kristo yakitse iyo rero nisi aho umuntu yizera ariko rero nshobora gupfa kwizera Bibiliya ivuga muri Rome 10:17 havuga ngo ukwizera kuzana no kumva kumva amajambo y'Imana bigusaba kuba ufise ico wumva kugira ngo uko kwizera kugume muri wewe iyo utakaje urabona nk'ubu radio indudi irikiravuga ariko abantu batatuninze frequency yabo kuri radio indundi niba ariko barumva ibiriko birahabera rero birasaba yuko tuninga amatwi yawe ku ijambo ry'Imana ukizera igikorwa Yesu Kristo yakoze ku musaraba kugira ngo bigucikire ubuzima
0: hama iyo bishitse iyo ngwara mukagumana ikanaguhitana bica bisigura yuko atakwizera ugira
1: iyo bishitse hari ibintu biba ariko iyo bishitse ivyo bintu Yesu yamavuga ngo iyo ngwara siyo kumwica iyo ugwaye ukizera Yesu abwira abigishwa ati iyo ngwara siyo kwica Lazaro kandi Lazaro yarapfuye ariko ni igiki cyabaye Lazaro yarazutse
0: twizerere yuko ingwara ishobora no kugutwara mugabo nyine ukagumana icyizere cyayo mu muryango wabuze kwanze umuntu mu bantu nyine baba hafi biwe bareme gute batahure gute kwanza iyo ngwara bariyo banka bumve yuko kwabaye kunegrija kwiwe atagize ukwizera uno musi turi kumwe n'abantu isinzi rero mudusigurire
2: sinovuga yuko uvuga ngo ntiyari ingwara ituma yayigwaye hamira muhitana hamu tuvuga ngo ntiyarize oya hari ibintu biba muri suverenite y'Imana nyene kumva yuko naho vyabaye still ukarema ukamenya yuko Imana naho vyabaye Imana iracahari
0: ya tumenye ko tudova ariko nyine icizere muduhaye nyuma y'urupfu n'icyaha
2: ya icizere kirahari nuko ku bantu bose bizeye yuko Yesu ari umwami n'umukiza biye tubwirane kuri kuri Imana yakunze ari mwiza yatanze umwana wayo ikinega ngo mwizera wese ntazapfirube ariko azara nk'ubugingo budashira kumenya yuko inyuma y'ubuzima hari ubundi buzima budashira
0: amen ariko nyine ikintu ubona ati icama kigoye cyane wowe nawe uvuga ati jewe n'igihe nyine nafashe nyine nkavuga ati ngira nitondere iby'isi sincumure cyane nubwo gucumura kibamo ikintu ubona ko kigoye cyane umwana w'umuntu kwigorera kugira ijuru aribure n'icyaha
2: no kutizera Imana
0: icyo cyonyine
2: kubera yuko icha kiri mu muntu kiri mwizi sino kubwira ngo urahari ngo wacumuye ngo hama ngo ntuzoja mu ijuru ya icha cyo kizotuma utaja mu ijuru ni kazotuma utaja mu ijuru nuko be wanse kwizera umwana w'Imana nuko wanse kwizera imbabazi z'Imana wanse kwegera Imana kugira ngo nyine utunganye ubuzima bwawe nico cyonyine kizotuma utaja
0: ya cyo turagenda ko tunabwira n'abandi batahura yuko kuba warize Imana kwanza ubukora ibiki
1: kuba warizeye Imana
0: ubumeze gute ufite kamere za gute ukubona atarinze kukubaza kubona gute
1: bivuga ngo bazohamenyera ku byo bama umuntu yizera arafise ibintu bimuranga ibintu biranga umuntu yizera afise ukwizera Imana nuko ubuzima bwiwe buratandukanye n'ubuzima bw'umuntu atizera ofi hameze uramenye yuko uyu muntu aratandukanye n'abandi ucumbaza rero ati gute imvugo y'umuntu yizera iratandukanye n'imvugo y'umuntu atizera
0: abyo bindi nabyo bavuga ati hariyo abantu biyoberanya mu bintu by'Imana umufasha iki kumumenya uwo muntu amukuremwo amenya ati uyu muntu ntari ko arakoreshwa n'Imana
2: sinzi ngene kwishura mugabe ikintu kimwe no kubwiye ngiye gutaka mu nganira hariyo abantu babifata bwa ati uyu muntu yambara uku anywa ibi sinshatse kuvuga ibyo kuko byo na cyane cyane bifatanye n'imyizerere y'abantu siko mugabo umuntu yizera imana n'umuntu atizera imana bose barashikirwa n'ibibazo
0: ogo
2: sinzo kubwira ngo umuntu yizera imana ntashikirwa n'ibibazo n'abanda kubesha umuntu yizera imana n'umuntu atizera imana bose barashikirwa n'ingwara rikavuga ko umuntu agwaye poroma bose barashikirwa n'ingwara mugabo ikibazo gihari nuko ari ko umwe yitezega kiza kiwe ku mana naho hata kubaho difference hari umuntu hari difference y'umuntu agwaye arembye atiteze kuzokira atiteze kuzobona gakiza
0: cyangwa yiteze nyene gukirira mu bindi bintu
2: cyangwa n'umuntu yize hamwe n'umuntu yize n'umuntu agwaye yiteza gakiza kiwe ku mana naho
0: aho gusa aho niyo urabira ati uyu araremye uyu ntari ko aragira akaruriro rero ka hafi ko mumaze kubona iyo umuntu yizerera mu mana n'uto ariko arizerera mu mana ubuzima bugenda gute nubwo abantu bose ushaka ukubona ujya afite umuduga n'ujya araye ufise mugabo nyine batandukanira gute mu bundi buzima kandi bose batunze
1: ndamwishure reka ndabitange ku muco gato umuntu yizera ikintu kimuranga ni ibyizigiro afise ikindi cya kabiri kiranga umuntu yizera ni amahoro ari mu mutima wiwe umuntu atizera naho yoba afise ibihinda gute abafise ikintu cy'ubwoba kiri muri we kimwumvisha yuko anytime ashobora kubibura cyangwa nawe ubwiwe agapfa ariko umuntu yizera naho yobibura naho ukurikiranye urugendo rwa Isaka mu bugaragwa baramwiba amariba yiwe akiburuririba bakarimwiba bakagitirira ariko ivyo ni vyatuma Isaka hagiye yibururira indi riba nico gitandukanye umuntu yizera n'utizera bivuga ko umuntu yizera naho uwo muta mu bugaragwa aramera ubugaragwa burahinduka ishamba kubera iki ivyizigiro vyiyo biri ku mana ni vyubakiye kubigaragara no kubifadika
0: twagumye turiko turagaruka nyine mu kwizera no kwizera kandi no kwizera ariko nyine kwizera nyine nico kintu kigoye
1: kwizera nicyo kintu cya mbere cyoroshye
0: umuntu akavuga ati niko ndizera ibintu ntabona mwanga ugasanga iyo umuntu umubwiye ati genda wizere ujya umuntu yicaye hajya kubera amubona kiroroshye
2: naho nyine ahagaze kwizera imana
1: reka nange umuco gato kuba ariko baradukurikirana ibaze umuntu yazindutse mu gitondo ibaze nk'ubu uravuganye n'umuntu murahanye porogaramu muravuga ati turaza kubonana kuri kiyosike duhurireyo saa moya z'igitondo hanyuma ukaca umubwira ati jessica jiminota 15 nza kuba mvuye mu nyakabiri nkashyitse kuri kiyosike hanyuma urizeye yuko umuntu agira gutware n'umuduga uramwizeye ko azaba gushikana urizera ko saa sita uza gufungura kandi utari mu bantu batetse saa sita urabizi ko uza gufungura kandi ubwira ujya ibyo kurya bagutekeye muri resitora uba abantu hari ibintu bizera kubera ko bizera ibiboneka umuntu uramubwira uti ndazawujya kwa muganga baraza kumvura kandi ndazawukira kubera iki kubera ko yizeye umuganga ariko rero bibiri biravuga ngo haravumwe uwizigira umwana w'umuntu nicyo gituma abantu tugerageza kubakura amaso kubabwira bakura amaso ku bantu kubiboneka bayashyire ku mana
0: igihe ni uko ukwizera nyine niko kuba kugoye ngo umaze kukuronka ucuronka byose kandi n'ushaka kugenda gukira nyine ategereza kwitwaza ukwizera ngo gukura ibyo byose ku bana b'abantu mugabo ukarabakuma birashika yuko wumva yuko ari ikintu imana yanakwemereye mugabo hariho umuntu yakweretse yuko gihava gica ko hamujya muntu nticabaye kigikora haba kugufata nabi uwo muntu cyangwa n'imana iba yashatse uwo muntu nkuko hari igihe bishika abantu bakankana yarashyize icyizere hariya nyine kandi umengo n'imana niko yabigira habaho kumenya ati ni imana yabikoze cyangwa uwo muntu nyine atahure yuko uwo muntu aba intambamye kuri we
2: ngerageje kwishora imana ifite inzira igihumbi imana ifite inzira igihumbi wowe urashobora kuba uri umunyeshuri uvuga yuko gemina variyanje ni papa iriho dusipoze in case papa wawe adahari cyangwa dusipoze kuri bajya abana badafite ababyeyi mugabo biga minavari yabiva he
0: hari umuntu gusa aba ari sanse uvuga ati uyu niwe ahura mpa uko biri kose barinze bajya kunyandikisha baranyeretse ahantu nzokura minavari
2: niyo fete ni uko nyine kandi urazi yuko imana ikorera mu bantu

Uwarero ni Adric Akimo, muna kukaririmba, karimbo yise hafi yumutima, na karimbo kadushukanye kuisaha ichumi, ni minota milongi tatu, ni tatu, turabana nyarero nutuko turimbo dutandu kanye, alikuwa yotuko ngilatu ya aga, kurutu na tulia, alero nguko na yuabgie, hagati yutu turimbo, mulikano kanya, tuja kuyaga kubijanye, nubgongo, kukwere nguko na yuabgie yumusi, geni kerezo nyami nongibili na kabili, numusi, mhoza makungu, kwisi bahimbaza umunsi wahariwe ubwonko ubwonko rero mukaba muzi yuko ari igihimba gikomeye ku mubiri igihimba kitoroshe ni igihimba gifasha muri byinshi nababwiye yuko ari igihimba gituma twiyumvira kandi rero tugafata n'ingingo ni igihimba gituma twibuka igihimba gituma tugenzura umubiri ndetse rero abahinga baratubwira yuko ari

0: sanze ntegereza kugikora mugabye munatumviye naho abafise ubwoba abajugumira avuga ati none mana umwe musi bazakuzana ivyahe kuko ibintu byose bazakuzana iwe biramucanga bitegereza kumucanga kuko muri we ntagera yigera akurikira ntigera yumvira ngo tahura akurikire rero iyo uri ko wumvira imana usanga muri wewe ufise ubuhizi budasanzwe umva ni kuvuga nta bwoba ubufitse mu buzima bw'iwawe kuko bibiri irambwira nyine ngo umunyavyaha yiruka atakimwirukanganye yiruka atakira kimwirukanganye kuvuga abafise ubwoba abafise ubwoba rero iyo ufise ubwoba ubufise ibyaha kuko ubuzi yuko ari ikintu wakoze cyangwa ari ikintu urumva kikwagiriza muri wewe ni nguko akarorero wowe uzi kuri gisuma iyo ubona umupolisi yarenganye uca wiruka cyangwa uca wikeka yuko ajya kugufata kubera iki wikeka yuko ajya kugufata kuko uzi yuko wewe muri wewe uri umuntu urumva ukora ibyo bibi nta byiza wagera ukora niyo mpamvu muri ako kanya utegereza kumva yuko ufite ubwoba urinyegeza ataranaguhamagara
1: mbega aho bigenda gute mu buzima busanzwe kubandanya wumvira imana kandi ukurakora nuvuga ati kuri bizinesi umuntu akora adandaza mbega aho bigenda gute kumwe abandanya yumvira iyo mana kuravuga cyangwa umuntu akora nko mu kazi nyine gasanzwe ari muri biro bakamuzanira amahera ati amahera ngaya none bigenda gute kugira ngo agire umutima ukubanaye gusa yumvira iyo mana
0: imana iguhesagire cyane mu yandi majambo ni kijya navuze ati mbagaruka yanyene kumvira utegereza kuba umwizigigwa antireta mu kuba umwizigigwa ni ukuvuga ati iki kintu cyose ntagikora ndagikore mu mucyo uyu muntu araje aranzanira ibintu byiwe ego birashoboka akaba yakuzaniye yashaka kugira agupime aguteste yakuzaniye yakugerageze yazanye dufate akarere yazanye emiliyo sayengisa mugabo agaca kwandika ati ngo nakubwiye iki emiliyo urumva ako kantu ndakubwiye iki emiliyo wowe ugiye kuraba ugasanga ni emiliyo sayengisa maze kubona ari emiliyo sayengisa ngo tuvuga ati kandi uyu muntu irebe ko ari umugwiza atunga afite amahera menshi bitetire ko ari n'amahera menshi atazi igitigiri cyane usanga aguma arungika none ngaho yihenze ngo andunge iki emiliyo kumbe andukiye emiliyo sayengisa mugabo wumva yuko yabikurikiye neza mugabo yashyize kugira ngo akugeze arabe arambe kujya muntu uko bamuvuga arumvira imana by'ukuri ni umwizigigwa cyangwa birashoboka ko akaba ari utundi tuntu urumva ko turamanyanga kuko kenshi umuntu iyo akigijwe bamutestinga ku mafaranga amafaranga munamye amafaranga mosheya amafaranga niyo agaragaza umuntu ko akigijwe neza yashyize ku musaraba yamara amagi ku mahera yamubise amuhure n'ibyago ahama yafise ahama nayo yakore ko ahama ayazigame ayarinde ahama yagushikirize uko ameze rero ako n'akarere ariko mvuga ku byerekeye amafaranga ugasanga donko mbo wowe kubera ufise kumvira imana umutsima ucyuza muri wewe mbega esike ko yaguhaye imiliyoni imwe n'inusu agatse avuga yuko aguhaye emiliyoni esike wowe ubyumva gutse wowe ayo mahera ntuyamusubiza kuko utangura kumva imitima ibyijyana muri wewe ati birashoboka imana ikabikwiye benshi bati bavuga ngo imana yakugaburiye ni ubusuma umuntu uri kurankurikira aho uri hose wumve yuko ari ubusuma imana ntiyakugaburiye ikintu iyo umuntu akibagiye nakareba umuntu ashobora kwibagira telefone cyangwa akibagira ishakoshi irimo amafaranga rero kugira ngo arabe ubwizigigwa bw'iwawe nuko yashakoshi uyitora uko yari imeze ukayimusubiza y'amafaranga yuzuye neza uko ameze ukayamuha none na ya mahera umuliyoni uravuga ati yana muntu w'imana ye wampaye umuliyoni umwe n'inusu burya ntiyari umuliyoni byakwiriye ndeka ngaruke ndabe agace ngaruka karaba agasanga ni emiliyoni sayengisa ugace kuri ya sayengisa miri ukayamuha ugace ugumana ya emiliyoni agenda afise inahe kuri wewe agenda afise antikovuma ndabona yuko ari abantu b'imana bakiriho ni nk'uko na wa muntu yatoye ijya ashakoshi wayibagiye cyangwa telefone akayigusubiza irebe ashobora gutora telefone ya emiliyoni sayengisa cyangwa ya turuwa miliyoni urumva wowe uba uzi yuko umuntu atoye ikintu acyagitwara ucuheba muri wewe mugabo muri ako kanya wowe ukaba uva yuko wahevye mugabo ugaca umva telefone hano muri mu bene iyi telefone atego muri hehe turahana

0: kenije na tuye telefone yanyu murashaka kuza kwitora adresse rini iyo ajya kayitora abona yuko uri umuntu udasanzwe ababona yuko wumvira imana ugendera mu muri discipline yo kumvira
1: imana niko nasoma ngaha hajyana ashobora kuduha verset ya Matayo indwi 24 gushika kuri 25 ari haranditse ngo isegenya iragwa mbega umuntu yoba gute mu kumvira imana akumva ko kumenga umutima wiwe ntabwo bafise kandi akwaca mu bibazo bikomeye gose
0: haleluya imana iguheza gire cyane ni kuvuga yuko muri we iyo ariko yumva ibibazo bije ahubwo niho yumva imbaraga z'imana rumva muri we kugira ngo uve imbaraga z'imana kuko avuga ati
1: abandanye ofite abandanye yumvira imana kandi ari mu bibazo bikomeye
0: ni kuvuga ni gihe muri we aba amaze kumaramaza iyo umuntu umaze kumaramaza arimo arashaka gukurikira imana mugabo akaba atarashyika ahantu ataramaramaza rero iyo umaze kumaramaza muri wewe uba uri uva dufate uba uri
1: umeze neza ari normal
0: no basi tuvuge uburi uvuga ati basi
1: nta kibazo ufite sans souci
0: ya uvuga ati namba ari gufa dori mugerezwa gufa namba ari kubaho naho nzobaho nta kindi kintu kikintera ubwoba kuko ariyo wowe aho imana yagukuye mu kugira ngo yumvire ariyo wowe ibyo wabonye n'iyo mana wabonye muri iyo mana igihe iri kiraguhamagara mu muhamagaro cyangwa igihe muri ibyo bibazo rero igihe umaze gushyika ahantu ubona yuko wowe umaze kumaramaza yuko utagira ubwoba kandi bwo gutsinya ni kuko umaze guhura n'ibintu byinshi numva byajya biguhungabanishije umutima byajya biguca intege byajya bigukure kuri iyo mana mugabo byose uramara amazi uravuga ati narahisemo namba ari kubaho nzobaho namba ari gufa naho nzofa aho rero umaze kuba uri muri iyo kama umaze gushyika muri icyo kirere muri wowe ibintu byose satana azana ntacyo bikugira nta bwoba ugira ahubwo bigutera imbaraga zo kugira ngo ushikame uvuga ati mbega ibindi birihe reka mvuge umuntu umwe dukorana imirimo y'imana mugabo nta zina mvuga ni umuntu gusa ashaka gufata agakorero ni kuvuga yuko mbo yagize mariage kandi akunda umugore wiwe kandi cyane mbo ahama agira ikintu cy'imyaka ibiri imyaka itatu umugore atarabyara kandi akunda umugore wiwe cyane nawe akunda umugore wiwe acaba ikibazo mu muryango baravuga ati mbega esike none bizoherera hehe atleta ubu raba imyaka yigeze bica bishyika umugore arasama umugore asamye aho yugenda ngo wibaruke aca yibaruka umwana apfuye iyo arasa umwana afuye ahama muri uwo mwanya ahama aca agenda kwigisha
1: umugabo
0: agenda kwigisha kuri umuvugabutumwa agiye kwigisha ahama satana ataraza aramubwira ati none ushaka kwigisha iki ahama aca abwira satani ariga satani wowe uri imbwa atsiga satani ga uri imbwa kuko byari icyo uri kuramungorera ati satani wowe uri imbwa atsiga ita umuri imbwa wowe umurima wawusigaje watwaye iby'imbugu byari kumbabaza iyo wari gutwara umurima n'umurima ndacyawufise rero imbuto ndazifise nzasubira gutera amatereta yo ngaho arasubira kandi arasama madamu wiwe aho ko yorindira kandi ko ashobora kubyara kandi ahama atabyara umwana afuye
1: ubugira kandi
0: iyo ntakubwiye ati yari ibintu bishyika ku muntu akavuga ati ntabwo ba kandi nk'ifisi akavuga ati akumva yuko njyewe namaramaje ahama urumva yuko ubugira kandi aca asubira kandi abyara umuntu umwana afu
1: ubugira kabiri umwana
0: akayiye umwana afu yama satana araza aramwongerera kandi ubugira kandi aramubwira ati none wewe esike none wumva wewe uriko wigisha imana iki
1: ufite kuvuga iki
0: yoma
1: ufite yoma no kuravuga ikira kumara madangu
0: yes yes yes urumva kuvuga yuko ariko aramushinyagurira ahama ataramubwira satani nubundi urimbwa aturacyarimbwa aturi kigugu ati gitumuri kigugu ahenda kwereke umurimo urahari isuka ndayifise iyo bari gutwara basi isuka
1: I'm going to go to the house.
0: Dusome gusubira mu vyagezwe gusubira mu vyagezwe 28 umurongo wa mbere ushika ku 10 tumve umuntu yumvira imana uko uko
1: okay avuga uko vuba ati nimwagira umwete wo kumvira uhoraho imana yanyu mukitondera ivyagezwe vyiwe vyose mbagera uyu munsi nka nkabishitsa uraho imana yanyu izo bashira hejuru gusumba amahanga yose
0: mwisi aho nyene gato abantu bari kwadukurikira nabuze ngo nitumvira imana tukitunira ivyageze imana itugeza uyu munsi apana hijya yejo apana ngo ejo bunzi uyu munsi umuntu wese ariko aradukurikira ahari ngo niwagira umwete wo kumvira imana ukitundira ivyageze vyayo uyu munsi aho uri sinza aho uraho uherereye uyu munsi reka wumve rero ibyo uzobona mu buzima bwawe niba byitondera ibyo byageze by'Imana komeza rero wumve
1: ati kandi iyi imihezagiro izobaza ko ibashikire nimwumvira uhoraho Imana yanyu mudogira umuhezagiro mu bisagara mudogira no mu matongo urubyaro rwo mu nda zanyu ruzohezagirwa n'imirima yanyu niyo mu ndimiro zanyu n'uruvyaro rw'amasho yanyu inka zanyu zizorondoka bo n'imikuku yanyu ku murongo wa gatanu mu bisimbo byanyu hazoba umuhezagiro bo no mu twato twanyu bucumbamwo muzogira umuhezagiro mu maja no mu maza uraho azotuma abansi banyu baba kurikire hasi batsindigwa imbere yanyu bazozana na inzira imwe babateye bahunge baciye mu nzira indwi uraho azorungika umugisha ubane namwe ube mu bigega byanyu no mu byo nivyo no mu byo mukora byose kandi uraho imana yanyu idobahera umugisha mu gihugu ubayemo amen
0: Mu yandi majambo rero nuko ati nitumvira imana izoduheza umugisha mu maza n'amaza izoduha umugisha mu bihe n'ibihe rero umuntu turi kumwe tugiye gusenga kugira ngo wumve kumvira imana namba ushaka kumvira imana nubwo butunzi ku buzima bwawe
1: twagiye senga
0: Data uri mwishuru ndaguhaye icyubahiro ubugira kanzi subiye kandi kuzamura amashimwe ku mwanya tumaze turi imbere yawe n'ubwoko bwawe n'ihanga ryawe ndakwereka umuntu wese ahari ahaherereye umuntu ahari hose ahaherereye genda mana ngo ubane nawe ubugira kanzi bana nawe ubugira kanzi kugira ngo umwami Yesu umuhe kumva ijwi ryawe umuhe kugendana nawe umuhe kumva ubuntu bwawe kumvira mu buryo budasanzwe kugira ngo yumve kuroranirwa mu buzima bwiwe yumve gutabagwa ku buzima bwiwe kuko iyo umuntu akumviye tumvise yuko aroranirwa mu bintu byose tumvise yuko ashika imbere mu bintu byose aba umuntu umuntu umunyacyubahiro abo umunyamugisha abo umunyamahoro abo umutunzi abo umunyacyubahiro kubera iyo akumviye none genda mana ugirire neza buri muntu wese aharereye datsa umuntu wese ahari genda umuhe ubuntu bwawe umuhe inyota yo kukumvira umuhe kunywana nawe umuhe kugumana nawe umuhe kugendana nawe umuhe gutsinya icyaha kandi bugira kandi umuntu wese that ahari yumve kumatana nawe yumve kugendana nawe nuko ugomba kwagenda ariko azogenda data ndagushimiye muri byose birenze ibindi uzuba yerezo bwiza kandi umunsi umwe tuze dushika amahoro mu bwami bwawe ni mu izina rya Yesu umukiza wacu amen
1: amen eka tugushimiye cyane umukozi w'Imana ndibaza ko n'ikindi gihe tuzogutuma ko uzashobora kubanguka
0: nukuri n'amahoro menshi kubwo igikorwa cya data kuko ngo dukora mu mwanya tukiriho kuko umuntu azokora yarafuye saba yo gukora ukiri vivant kuko ngo umuntu wese azobazwa ibyo yakoze neza gigo na mucyane
1: reka tubashimire cyane bantu mwese mashobora kutwumviriza kuno munsi wa gatatu igenekereza ya 2024 mu kwezi kwa gatandatu ndibaza ko mwashoboye gufashwa n'ino jambo rivuga ngo kumvira burya kumvira nibyo bituma ugumana hamwe n'Imana nibyo bituma ugendana hamwe na mwe muyera iyo utumviye nawe urumva ko uba uri imbura bwenge ariko iyo wumviye nawe uba uri umuntu nyine ufise nyine mu bwenge urumva ko ibintu by'Imana nuko bimeze ndibaza ko bashure ku guheze kuno munsi ijwi rakurumva nawe subundi ni Sonia ariko sinariko ndakora DJ nyine nari kumwe urakora mfasha mu bwinga bw'ivyuma nawe yari Akeline reka ndagushimiye cyane ndakubwira yuko ibiganiro biracabandanya hamwe ni radio ndi kriture mu mwanya gusa mugiye kumviriza amakuru mu kirundi murakoze

Nuko rero iyi mubana ya mumviriza ni radio Indundikiti Jean Claude Nshimirimana n'uko nababwiye nabwiye kuri nyuma y'ukurikirana rwa makuru kwa gitu bashikiza n'ibiganiro byari ko biratambuka ngaha ku samizi yanyu uko nza kumandanya n'urutonde rw'ibyo nabateguriye kugeca isaha zibiri z'ijoro ziringa ku minota 27 nizere ko muri benshi nta no gukekeranya kuko ibimenyetso bitabesha birenga kimwe biriho ko turabona ubutumwa ni byinshi mugena mutubwira ko ibiganiro byacu biri ko birabashika kunyota n'uturimbo turi ko turabashikiriza mubananye no mugubwa neza nkuko nawe babyejewe na Kofi Olivier Benoit tubandanya tubikora neza gushika igice isaha zitanu zuzuye neza rero nyuma ya kano karirimbo ndaza gutangura kubayagira n'ivyo nariko ndabategura muri kano kanya nizere yuko rero mwamaze kwamushira ku mirongo yanyu kuri 99.9 88.2 aho niko bari mu gisagara cha Bujumbura no mu shingaro yaho Indundikiti akaba n'ugukome ni kuri mege mudukurikira muri kubingangurukana bumenyi bwa internet.

Kugiye cy'isaha zitatu z'ijoro ziranenga ku minota 50 ngaha muri studio za radio ndi kitu muri benshi cyane ndabona ku butumwa bwo mubana mu butwandikira mutubwira aho muri ko muradukurikira murere y'abari ngaho za Gitega abari ngaho imwaro ngaho za Rutana ibintu ndabona ko bibameze neza cyane gose reka rutubananye tubifuriza kugubwa neza mu minota 9 turinjira mu kiganiro ijoro ryiza Tuza kubugura umurongo wa telefone na kugira ngo namwe mushobore kwipfuriza ibihe byiza inshuti n'abagenzi banyu abari hafi ndetse n'abari kure abariko badukurike bari ku mirongo itandukanye ya radio ndi kitira bakuri internet kuri FM aho se baze kubandanya nabo

0: kanakire uyundi munywanyi ku murongo wa telefone alo
1: ewe
0: ndagwaye miriwe neza tuyaganande
1: mawo korona
0: yambu neza
1: meze neza
0: ni mpore turi ko tuyaganande
1: yam
0: umeze neza mu kinongo gakirambo
1: ukeze mwana wa ma
0: kumenga kamaze kugutwara gatiro ndiko ndakumviriza neza
1: oyaye
0: eh
1: yo ni mwana navuka
0: Hari gusanga kumbure nyene wavumire kugira ngo gusaga telefone nyene mugumane ko.
1: Aya tuyagumana niya takwe se dia tare dikke.
0: Sawa sawa ijoro giza ku indirero France.
1: Bandere ni
0: reka ndagushimire cyane.
1: Amere sama kuri bindi kiriti yabo tata ni mu sabani yo ni muyo tikiramba bakonda sa.
0: Mhm.
1: Sembo na wa wa wa wa wa mitikara mu rubuga ya tafanya mu tane.
0: Ego.
1: Ari kundi ari cyo cyo cyane mu hoyo yo tibana ya mu bane za bari ukaba za komisa tibana ya mu bane za bari cyihanga cyane mu bane
0: mhm
1: ari ti ko na bari ku musingi ya bari ku ruce yo tibana ya bafunda ta
0: reka mbe gushimire cyane France
1: eh naba nya ku no cyane mu bane me cyane mu jango wanje yo kuri mu kino
0: sawa sawa
1: atari ndo kimana ka ari ko ko
0: mhm
1: Ona ko mwezi ndaye kiri kari miliyo.
0: Sawa sawa.
1: Ndamwe wala ma.
0: Nuko nuko.

0: akona karirimba Ferde tena Koffi Olomide rero tuve mu kinonko kwa Kirambu twa Kirundi munywanyi ku murongo wa telefone. Olala abantu muri ko murabipa kabisa mukanya ndabashira muri liste noire n'ukuri mukanya ndabashira muri liste noire kuko ibi bintu nguma ndabibibutsa cyane gose ko mu byitwararika ufise amara yo kubipa ico gi mutima amenyo ukanezeranwa n'abanezerewe cyangwa ukababarana n'abababaye ariko nta muntu ugomba kwiyo turi mibabare kunsamiriza inundi kitire udafise amafaranga yo kutwakura ubutumwa bugufi ku mafaranga 200 burakwiye bwonyene gusa. Allo
1: allo
0: ndagwa miro neza tuyaganane umeze neza atumeze neza gahirike ngahi bubanza sawa sawa ijoro giza kurinde
1: atakirapo ngaho yapiye ku murongo
0: yego
1: awewe mukira richo mazivu kasero ndakora kwitana yoto ni ntogo baje kumwamba
0: yego
1: abantu bose kwishina cyane muri kumudaka cyangwa gutakana batayi
0: tugushimire cyane bwana Eric ngaho onye ibubanza nabwire ijoro giza sawa sawa
2: Rigoberto Songo watch out

0: Leka tuvivu banza tukwa kilundi mwenyewa nyikumurungalu
1: Mbundi kiti
0: Ndakumva neza tuyaga nande
1: Mukomeye mukomeye
0: Neza chane gose twege turivyura ibintu urumva ko arama mesi
1: Murakugara na wa muntu wanyu batazira kwisina rya Ferdinand Messi bakandi kizina cya kapfunda
0: Ukabutwa kuri Ferdinand
1: Muri Gasoro
0: Ngaho onye muri Gitega
1: Yego
0: Ubu ni komine Gishubi ngaho
1: Gishubi
0: Sawa sawa Ijoro ryiza kuri ni
1: Uri mwete nyine mu mayimuru
0: Reka ndagushimire cyane
1: Hamwe na yo hakaza bizina rya miliyoni nkuru na referi
0: Mhm
1: Nede mu mabujana wanje nenera Hamwe na umusheri wanje
0: Mhm
1: Indaba kwa mwete mu makarindo kati wane kakasa mwa mukoti
0: Sawa sawa ugiri ijoro ryiza bwana Sawa sawa. Ni Elias Salimatana imahango atashe umudame we n'abana biwe na mama wiwe bunanwa muhoza na misigaro wazi kizina rya mugo shiza na Manuel na gwandika niyo nzima na mwara babavukanyi abarunda bagwaya abapfunzo abakunzi n'abahansi ngo n'indongozi n'abamenyesha makuru ba radio n'uri kite bose kubagira ijoro ryiza. Allo
2: Internet.
0: Mwiriwe neza tuyaga nande?
2: Ashaura henga makwe.
0: Jewe?
2: Eh.
0: Kubera?
2: Nishankara mwigenda.
0: Ah, umeze neza?
2: Eh.
0: Sawa sawa, ijoro ryiza kuri nde sha?
2: Wewe hanya ni mpaye murongo.
0: Mhm.
2: Kamane Fred ni gitega mu byansoro wa Abel
0: 48. Mhm.
2: Bana nawe ni kumudanda zo ushat.
0: Mhm.
2: Kateri mukininda na buhanza kuzakwiba kwi.
0: Mhm.
2: Mbona no hoteli mukanyosha na tena mukanyosha.
0: Mhm.
2: Ese santare kumubira.
0: Mhm.
2: Cho mwite.
0: Mhm.
2: Ese cha mwite.
0: Mhm.
2: Kwa mukama wanu ai hai chara.
0: Yego.
2: Kampane cha maringa mutandatu bibe nga mukininda maisha ya Mungu nga mukanyosha king safari na boko nga mu Ndago kete kambane mante na mumbaya na takikazi na inesi na dipine na keni Kambana wanzi kutina kia shantari wa funda wakiri jora jiza ni wakia anamuri fetu wa isa wa ngozi na puta wa dea Tuba nara kariri mbo
0: Ego shan
2: Kanyaga forever
0: Sawa

0: Kanakira umunywanya ari ku murongo wa telefone alo.
1: Hello.
0: Ndagwaye miriwe neza tuyaganande.
1: Santara Karuzi.
0: Mhm.
1: Kandana kanika ngira ko tugihamara ko tatazi hasi n'igihanga.
0: Mhm.
1: Kandana iki gihanga na patatsinda mangende muri Petro ntibaketamba muri Fed. Mhm. Kandana n'atoko muri Petro. Cyaje cyare.
0: Sawa sawa.

0: katuvye mwije ndatwa kirundi munywanyi allo
1: allo kode
0: ndagwaye miro neza
1: amahoro y'Imana bare nawe
0: abane nawe turiko tuyaganande
1: niyo siko icumubona
0: naho kiriri nimeze neza
1: turatekereje turasha turashima witeka
0: sawa sawa ijoro giza kuri nde bose
1: yewe ntari murongo n'umuryango wawe
0: urakoze cyane nawe
1: Chastinda haa ndia ya chitoke mga senyi ndalono mudamu na wa nati mungiri joro jiri ndagaru kangaha ndalona la genzi ndalona dominiko ndalona jemusi ndalona divine kohine ndalona mkinine ndalona vigora la gala izahake ndalona kazi ringani mkinine ndalona ya mkaitaje ndalona ya mkanyosha ndalona grefine na beatrisa mama nice awe sito watiri kumenga aha ndabona mericho yi amengi ndaduga nungu nyavirala ndahabona mshoferi wingi ndesh kwa vita Ezekieri awe agiri joro jizi kode kwa wana kakari mbo kaki manu kajampo oro
0: mukanyu rakumva tumwana umunu ni hatari
1: umwana umunu ni hatari kashi yiremu
0: sawa sawa

0: abantu muri ko muratwakura ku murongo wa kabiri birahava bitaberera cyane gose mumenye ko tutanga kugira ngo muturungikire ko ubutumwa bugufi nico gituma mona ndiko ndakira cyane abari ko baraca ku murongo wa mbere w'inimero 68 607 786. Allo ndagwaye mirwe neza tuyaganana
1: Mukinindo wa hajizwe ya saga imande yo kwa Ruhanga.
0: Mhm. Kwa Kaveri nga Mukinindo.
1: Ego ni karagera Mukinindo.
0: Sawa sawa. Ijo rigiza kuri nde Krave.
1: Ijo nyine kuri wewe na Jacob.
0: Urakoze cyane.
1: Ikemela umujyango. Wa wa mwepaka yindi ndi kiriti na yifuri sigoroji.
0: Mhm.
1: Ikemela sahale nga muntu se nga mu kigoje sigoroji.
0: Mhm.
1: Nakanara ngaho kumubira abantu bo ngamwigenda bose ndabitekereza kiba galere ari mwaro ni yarafate cyane ko eh nawe kiye nene ngaho reka temela amatamacu ntwangari kigira gi Ewe nga kibira wakale jato za mchini ndo dominiko ba kiriri gosu ngaho kiri mchile kumunga kwa nga nga nga Kemana nanti dongga muter, naik dongga sejuta muter mereka seni luar istilah kami tergantip.
0: Ego.
1: Kemana korang tengah jia anggar kemana jumangga mukaruga, mana kasihku jumangga mukaruga, mana jumangga mukaruga, anda boleh seni luar jia jero, jia jumangga kita nanti anak nyawi tergantip. Kita jumangga muter istilah anak nyawi tergantip. Rasanya kita murungga aku muter seti jeroji.
0: Aja dikarat kumpan ezat shane go saga singen David zikat dahindo.
1: Nafuta hiki benga kutakura isangu benga mukasisi wetu ananyawi takatira na nini ki ananga muri kesi wetu ananyawi takati. Kama na kwenye wetu kundi kristi kwaari hivi zire alafu alawa kunda chani.
0: Deka tu kushimire kwa benga mukini na uwe ugiri jorigiz.
1: Hindi manja ni ya hindi ni na juu ya sasa huna kupokea hindi benga wacha ina chama kuziri aje. Aje, baka na kapele kule cha angeni na ibuza hata salamu kemwe manye na iji kaje ya lakundi wa sende ndi kiriti.
0: Sawa sawa. Ba muzikizi na jakri madango chali murambi ngujuri jiza kulicha para mshiri wawe. Wazi kuzina jia jembe na zumye ziriku. Mabati na njaru jana rusengiro mbuti niwirambile. Wa michano na wajinzuki kirosho na mateka selesi sankilo damu Madrid na mutama buna anuari tito na siri longa mure Amerika nyaranza na Kongole Jean-Claude Kofi Dos Santos mutima winare nga onye na mabari na Costa nga onye kumusaga Gamalieri na Jimini wabibagie Nuwe wazi kizina jakarabadia nga onye inovo na Alegi Mwiza na Marite Mbabandanya bagira ijoro ryeze. Razaro kumutumba wa mwango muri giharo atashe umufasha wiwe aliwe mama Thierry Makadu Musongozi na Alphonse Yohani na Bunwa Januari na Isa wa Ngozi na Chantal ngo bose bagire ijoro.

0: Ti umumotare twakira undi munywanyi ku murongo wa telefone. Allo.
1: Ebana bagetunya bira batisa gisika ukabira
0: hera. Ijoro giza kurinde.
1: Urundi cyamwe wa Sameti.
0: Mhm.
1: Nakita kisengero mwitenda nereketa kwitaro bikuru ngaho mwitenda ebana imana tamba yirabikote umupabora yaraboneshe kana mwifurize icuro giza nawe tubundi ni izamari nkuru ani ari perati birambire.
0: Mhm.
1: Umubeyego simirimana yefirinya kigira bise.
0: Mhm.
1: Ikamane krote wewe nyine simirimana kirambire.
0: Kanda gushimire cyane.
1: Awasawa. Bone baba kunze banze santari wa mbere n'uwa kabira ha mwitenda kirambire na crape.
0: Mhm.
1: Ifuriza itoro kita to faturuke to kwatambo se komene wacu imurenge tati mani to bafa dindi sanganya indirimbo.
0: Mhm.
1: Ito takime kimwe muntu w'Imana. Imana yarabikoze Imana ntanze.
0: Sawa sawa.
1: Ikone tumitenda kirambire.
0: Nuko nuko. Donavine na wali mwara Tasha Cedric, mama wiwe na basaza we bose arsine mu busorocege. Ngamusorolemi ku kaitaje misigara mu rubuga Fribe na Chomozi. Kugaseru Ryan na Benwa na Makado na munyanwa na ere na wiwe na Didi nga onye kukamujumalitse mani bin na major randarali hose putine nga kuruche na fisto muri kumwe mama wiwe habugia lemye Claude Nyakararo bamazi na Isa Wangozi ngona bamuzi bose gizina rya Donavine bagira ijoro ryeze. Bosco alikiriringa ijoro ryiza ku muryango w'uri nga mushibitoki n'abagenzi be Dominico Bosco Claver James Ezekiel bigora bagabaho anga mu kinindo Beatrice na Delphine na Mirkio mama nice ame na rebinga ku etage ningenda nyizose za radio indoni kiti kalirimbo ka kimanuka Jean Paul Mukanyura kumva. Allo.

0: kana kirundi muvandimwe ku murongo allo ipe bamuzi ku izina rya Marto ari hari igitega mu Jansoro ku muramatasha abavyeyi biwe n'abana bavukana Fibo Sengi, Lewis, Jonathan Gatsinga, abo bari ku murama Bella na Jire na Regis abo bari ku musaga Norbert na Chege bari mu kanyosha Dombesi Sioni baringa onyikarerama bene wanyu bari mu kamesa ngo najyo nyine Claude ngurankunda cyane tugushe no mu banywanyi aha mu banywanyi urimo kabisa Marato ndabona kwiganiro byacu rabikurikirana umunsi kuwundi akanya ko kanya nzohashikanwa na Isaac Mutambo bita Amasengi Buhama atashe umugore we Tereza n'abana be Fayire na Delicia na Melissa na Mugisha ngo bose bagire ijoro ryeze Pacifique ku majombe ngo ijoro giza kuri Vianne muri kumwe ngo hame no ngo nukunda cyane Doline na Raisa sinzi ko ari Doline na Raisa bakundira rime gusangira ngo Raisa yaciye akurikira ngo akarimbo k'Imana ngo si byiza gushumuzwa nakamanyu kumutsima tugushimire cyane nawe witwa Lewis Buhoro Buhoro muri Gitega ngo ijoro giza kuri ku mugore wawe no kuri Thierry na Zidonia na Claudine ngo bari na Claudine Mutumba ngo Bujumbura na Kirambu ngo n'abanyabuhoro bose ngo bagire ibihe byiza ubutumwa shikiriye n'ubwa mama Ale aringa onye iburebo aho yipfuriza ijoro ryiza umushinga naye wiwe n'abana biwe bose agacabona witwa Eugene Ale Mugisha Blessing Landry ngo numukazana wawe Noela ngo najyo nyene Claude n'umujyango wanje wose nawe ndagushimira karimbu zoba ka kamikazi kakujyohere kongere kajyohere ni setu mu motare ngai bubanze yari yagasabye
1: uzobaho nanje zobaho
0: bamuzi ku izina rya Bigora abagabo Isaac ari mu Kinindo ijoro ryiza kuri niyo singa Virine n'abana biyo Jafet na niyo kwizera na Niragira Enoke na Alice ndi kumwe na Yoshua gacaba na Dominic Kiri na James na Bosco na Claudine Donavine na Chantal Mijenda Chantal wa mbere no wa kabiri birumvikana Karavere mu Kinindo na Buhanza na Eric bamutazira mukire ngo naje nyine Claude ngo na Claude na Nzobo Nima Alexi na niyo ngabo na Gilbert Iradukunda Fabrice na Nkuru nziza Terence na Mushengezi Vianney Misigaro mu rubuga birungo mu Kinindo Makadona Isa Wanguzi nga mu Gasekebuye na Chomuzi Jamali mu Kinindo na Sankilo Damour na Alice na Arsine mu Busoro n'uyu maniga nga mu Gasekebuye ngo bose bagira ijoro ryiza Allo
2: Amaro neza ja Claude
0: ndagwaye miriwe neza cyane tuyaga nande
2: Miriwe muri uravugana na Claude nk'abamenga menga ikihanga
0: Yego ayi gihanga muri muri gakoro
2: Yani gihanga turameze neza kweri aho turi tubona rubutungane
0: Na hariya anye hariya bita mu rumoto moto barubuli ngaho onyu bona bakomeye bose ngaho
2: barakoze Yana bari barakomeye kweri imbere no munsi na wabonye niyo narindi
0: Sawa sawa ijoro giza kuri ndere roko
2: ijoro giza kuri wewe nyine shimira Imana Jean Claude
0: ndagushimiye cyane na
2: reka nifurize ijoro giza ku ngore ntibagiye Dos Santos reka nifurize ijoro giza wadukutse na Jawatu Nyanga igihanga na Soko Nga igihanga na Eric Nga igihanga kuti bubanza ati ijoro giza
0: yego
2: reka nifurize Jean Bosco ari murengeza ijoro giza ntibagiye Ana muri Petro ijoro giza ngo giye Ana muri Petro ati ijoro giza reka mune uwo bitana Robert ngo umunyabugeta ati ijoro giza Odes ngo umukenga ati ijoro giza Karabire ngo umukininda ati ijoro giza reka nifurize ijoro giza Isa Ngote ngo umugaseke uye Diane Mwisore Jacqueline Mwisore Didas bugarama ati ijoro giza Diane nari akwipine mamu karugama tichoro jiz leka nifurize ichoro jiza edisa ngao mwijenda nabira ngao mwijenda nubisa shanare mkifuwe gira na shanare ngao kumuhira tichoro jiza sinuagi onezime mkarugamba tichoro jiz leka nifurize ichoro jiza eriezeri mageyo dewari ya ibibare yote na yari ya kuitine mbune uobisa kote yari ya mwushuwi na emerine yari ya mwushuwi ya tichoro jiz leka mwuriru sangi awakunzi ndundi kilichire bose ndabifurize ijoro ryiza mucyo ndabira akaririmbo kitasi na makosa kacheka banezera makosa
0: sawa sawa
2: Arakivomera
3: igiti ciwe kirakura.

0: na kirumunywanya ashobora kuba giye kuba nuwanyuma muri kino kiganiro. Allo
1: mugeneza
0: ni mure turi ko tuyaganane
1: ma byoye byoye byoye
0: utwa kure buryo
1: adi mu terere kwera ni pap allo kipa mu
0: mumeze neza ngako buterere
1: ati makweli mane wora kwera bana numa sema kajeneza kwenda kima wora
0: sawa ijoro giza kuri ndere yero
1: okay ambere ba pote ba demu ngaje ne kumutasura ngo ngaje ngamunyine ngamu terere Ya ngoje ngamgatekebuye. Ikine mutarama. Urande mutamenge. Ya nanga na isare nganyire muga mutarama nyine cyari. Amadani. Amaniru. Nda kundi bose ya debo nda bataide bose ni mujya bataide bose mwakoze.
0: Ndagushimira cyane ugira ibihe byiza bwana buryohe ngaho mu buterere
1: nawe. Sawa nawe drogiza nawe mwakoze.
0: Sawa. Nyuma ya buryohe ndabona umwanya umunywanyi ukoresha umwanya twoshura kumwakira ndagerageje Gerard ari mu Kabondo ngo ijoro ryiza kumufasha we Nizigimana Claudine n'abana biwe bose ngo ijoro ryiza kandi kuri baramuwe bari ngaho nyine butezi abo bavuka na bose Claver ngaho mu Kinindo ngo abo bose bagire ijoro ryiza. Allo
1: wiyaro nyakuru wakorode
0: ndagwaye miriwe neza cyane
1: Ema yeye asingai matani mahangu
0: Wahoruzindu kuno musa liko wabuzati jewe nza gushira kwimi ugaliro
1: Meza sana kabiza
0: Ego, aliko ngai matana mwiri munda marembe
1: Nukulitura siyara yeye chua imana hacho kukwa kalika gani
0: Sawa, ijoro giza kulinde ye
1: Basa, eka nabidi njo giza mwebe alamene shama kuhuzo kuni kilitie Amwe nabanzi wanje bose nabandi bose batyumvise mu butumwa bose ndabiteze iyo giza kandi baramuke mu roti mana
0: sawa
1: yeah.
0: Uyu rero ni Elias tugiye gusozera ko kino kiganiro cacu nshimire byimva mutima abantu mwese mwarundi murongo mukawuronka abatwandikiye ubutumwa bugufi mwese muheza gigwe abari bateramanye na radio ndo nikitiyo muva mukagira mwese abari ko badukurikira kuri FM che kuri internet mwese ntago kekeranya twagiranye ibihe byiza ikimenyamenya ntitwari ko turatamba twirorera mwese tubakengurukire cyane reka nagushimira cyane Kofi Olivier Rubentwani nawe twari ko turakorana neza muhinga bw'ivyuma sinoreka gushimira abamenyesha makuru bagenzanje nabo nyene bakoze ibikori nka kuva mu gaturuturu gushikaho twashitse muri studio kubakorera mu ngata ibintu byose byari bimeze neza biri ku rutonde reka nabakengurukire cyane reka nshimire mbere na mu gisata cyo kumenyesha makuru n'abanyene bashoboye kutubwira yavugwa hirya no hino no mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bwacu muri rusange murarahajyana rero hatajyana harari umwansi jewe na Rubere Ntwari ejo aho bukera gwerigisha isaha 10:30 tuzoburabira mu rugi kugira ngo tuzobe twashitse nga muri studio za radio n'ikiti kubashikiriza ibizo biriko biravugwa muri ako kanya murarahajyana hatajyana harari umwansi bye.